0: pou wè dokte. Ou pa dragay si mè sa, pito ni pou ayan mè, wè kou haon tout ba ay ou vle. An pe yu mèm. Ou pa dragay si mè sa? Non, mè, an chay moun si mè a yi do. E pi ou sav ki lè skap wè plok la? Se sa ki pli pov la. Yo pa sa ale pi eskote. E pi, selman sa yo kay sa jwen. Bel letèman, an chay moun ga vin bwe ek manje. E siye.
1: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.

La kaini yago jounen emancipation Country Lime 758 sa kapwe kou la Sandi le premier a ou Klestai Hotel Bimfil Vieport Pligo yokado pligo Country Lime asou Sek plesi Electrifier DJ Stormy Kaila Epi boss la mem DJ Boka Old School Master Andre Paul Kaila osi Epi selman $10 pou antre avan 11 Lani apil pou pou sa gain La kaini manje epi bwe a sou vot epi mizik la kay la tout swè e kak aksyon ka koumanse ya 8 selman Emancipation Country Lime 758 sa se samdi 1er avou Kles Sky Hotel epi map se map epi ya DJ Stormy DJ Boka Andre Paul one night one vibe don't hear about it be there e sa yo di Ebe Solution Marketing Board ka anonsi ki yon yon go promosyon la, yon yon pil seleksyon asou fwi, epi lot kalite bagay adan pou yon pa sabad, waa yon ka do kon sa veni pou yon lavatay asou se dil sa la, asou apple, grapes, pineapple, kiwi, peach, broccoli, carrot, patadou, cabbage, patat, Epi apil lot bagay. Ebe kado kosa sou ka vini fè komisyon la pa yi famo epi ou pi business ou. Visite marketing board paske pou dwi yo ki pli fwe. Epi yo ni an kwalite la pyes kote pa sa bat. Yo kado kosa yo ni an pil lot pou dwi. Yo ni kokom, yo ni jomou, yo ni banan, yo ni patat kidou. Yo kado vizite yo la kosa kote vis-a-vis vendez akid la kastwi. E pou sa li an depo yo la, an hotson la. Sou vle sa fli asou sa yo ni. Ba yon apel telefon 468-1-D-1-0. WhatsApp 8-5-5-8-1-9. Yo ouve la lendi pou jeudi 8h pou 6h. Vendredi 7h di bon matin pou 6h. E pi le samedi 7h et demi pou 3h. Wa pa kite sa ale. Mama la nou bezwen manje bagay ki fouye. E pi bon produit. Ou ale visite Solution Marketing Board. Mary mwen sa voute ka gade pou chante sa la. Mili mwen vwe ba we. Shadow kou mwen ye la bon matin.